kanimakwal Diyos. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chish hunil, lik areru na ek anchish ben liru chichot. Matyo siya kweli na alep, liatin, lik aus, shak echish tumalke. Reish kot palrik inep la kwalalak ahol siya binkre, siya papankre li chabil atin shak echish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel, chiruli kahilahik, suakwil tapan, chak utasak chiku sa likana uch, likare rut katye chiruli kutan kulah, uchakoso te siyep tasak chishkunilep la kwalalak ahol, chiruli honalay.

0: kunak escaparate mare arachok sa kunak altar mare ka komun la o to kyoko chi chapal ka e to kyoko chi awel ka chok chiril bal ki kachu am chanru parte sin kilre de kako a Dios chanru to ok chi kwan kri ne kako a Dios ha an uti cho shai la le li cho che bal ke le kako a Dios ut ne chi ku sa le atini cho ko chi sol ala na kwana rikin lish nim uk le kako a Dios chan na che chi i hun na trokil chu am cho a kwe la ata kwa kwanel utak bi chanel Narak na siya nakikinish ni uk, nakachilo, nakachitenka, nakachberesi. Habanan, rikin di se uk chan, nakachamakwi sa kundi loka lil na lep chan, utikin di piumay la kaus la na lep, nashkikwi a kostok inkil sa siyang kekli komunit. Narak na siya nakikwan a lokal, kwan a kostok inkil, habanan, kida uakwi nakakesh lokali komunil, to is, kekli kalokal la ojo kunak angel, utkwi nakakostok ila komunil, tentokwi naklaat, ostokim ilakat, tauch manakichokat, rawal, haanakwi lichokat, shkolpal sa changkit li komunil.
1: Uska kamchukere lakwan libich na siyema, hukata shakta, chanang likachol.

0: Ferreteria Champei.
1: Putunda ka shikib chi ka ushla kamanu.
2: Ay yo sa luk jo kis ka ushlangil. Martin tau uniforme reeplak batsunel. Reto o kensa campeonato.
1: Ay amanu. Mak a ushlak narahaan. Patsish hunil di taguag sa serida fia te surutlan. Sa shkap ohat convento Santo Domingo de Guzmán Copan.
2: Et sa kalsi kilna kanawat isk.

0: يونو
1: Kaputuna ka shikib chi kaushlaka manu.
2: Ay, yo saluk jo kis kaushlangil. Martin tau uniforme reep lakbatsunel. Reto o kensa campeonato.
1: Ay, manu. Mak aushlak narahaan. Patish hunil di taguag sa serida fiate surutlan. Sa shkap ohat convento Santo Domingo de Guzmán Copan.
2: Et sa kalsi kilaka nawat ish. Nahtanagat solok chak.
1: Chitialakakwi. Aranakeshkip uniforme.